Lewa kai tira tō taimi ua tō tolu minuti ono tālo le ono. Kato e pe musika le manawa ngā luenga. Ea ua fōi fātou tainga. Si ute mā saino le yaso wā e melmanuia. Ea o niti fōlo fia ipea, fia ngai pia mga luenga. Niso lava singal, ni fōi vangal fiafi. Ea muri ato lo fāanga fāa muri anga maile por kalame le musika le manawa ngā luenga. Mas fōi fāa mālore tāpua inga i maota malawa. A ua fia ngai fōi mani ngā singal, ni vangal fiafi. Ea muri ato lo fāanga maile fāa mālore on sai. Ea wane ngalo tālunga fōi o le ipo le lalo langi. Tala malai ai le au Australia minu sila le afi finei. Ea manei ale, mawe ono fatindo ngā senga. Ea wafo itani ngā sua po faisi ni fangu vai manino vai ne ite ua. Ua oto temi o talonga. Ea ta alo mai ala ua e tofa.

Te walunga al musical mana vanga luenga ele safua hotel ira lo malava yo e pei ona e silfia le wa fewa i valele ya ele leila von e malanga tu lungo le vatetea ya lafu mon fatto ai fertel malol na tasina fertel malol la trata foi ya mle valele pe fa fifia ya o pe fa petele yo o al mutele sala fa pe fa pe ona u fo fo le amalanga ya isamua ya fa auta fa ngai le si tu sa mo ya lo fa fa mo pele tau tuom le au nanga si fo ngai sa tonga ino bo tasi mo le afa minute te ai le tu la yono ya toi mo fo fa po ponga tato por kalame musika ma na vo nga lue ngai le aso lulu le aso sau ya la tato si e tu wa fo fa nga pa anga mo pe nga tfa ilangi ya e ala fo itala tau longo longo pe fo no masem yai ya e u ya fo u a mai an fa fo ngai ni si du ngo ala atama masini tele vava fa ni rupo ya a se a wala fo le to a vai fo no fa fo ngai nai to a ya manis fo ila to le mo se ava no fa fo ngai ya le wala to to to mo le unanga ale si fo ngo sa tonga ya le la ta to se e tu yai ile fa nga pa anga mo pe nga tu fa ilangi e ala itala tau lolo a tau lolo ngo si mo ya lo fa fo ngai

Ea, o te tatono leua tāpena ia tūlanga fōi au a ole ipua le lalolangi, le lakpiliki. Nea ole a amata nei le afiafinei. Salopo le tau le valu. Ea, e kiko a fanta alonga mamua. Na usirifia. Ea, e ta aloai Australia ma New Zealand. Ea, o talonga lina ili aso sifuru lima oktopo le so. Lela ta aloi Australia ma New Zealand. Ea, o na so o ailea ili aso atayao ma le talonga si atato auritoa Samoa. Ea, ma le awa Farani. Fitu faa lima le teimi lea e faa ilo ma ili aso atayao. Ta aloi Samoa ma Falani. Ea o Papua New Guinea ma le panona ili astonai, ta alonga momuana ili astonai. O lesi ta alonga ili astonai la ta aloi Engelani ma Tonga. Ea o na tawalunga lea ili ta alonga ili asaa, ili Vao Fiti ma Cook Island. O le tamu sanga lona lua, ea ta aloi Tonga ma le panona, lona winga ili asfarai lo lesi vai aso atu itu atu. Lumatu, le aso lua sifuru maritolu, Tonga, Malepanona. O le aso Tonai, ta alonga mwurasi Tonai, Papua New Guinea. Lela ta alo maritoa Samoa, ole ta alonga lona lua nasi ya tato toa Samoa. Ta alo ima Papua New Guinea, ili aso Tonai, ole vayaso Asau. Ea ona ta alo ilo Engelani, male awa Farani, lesi ta alonga na ili aso Tonai. Ta alo New Zealand Cook Island le aso sa. Ea ae ta alo Australia mafiti ile aso sa fo. Ea ole vai aso asau. Na ta alonga na leo fa emo mai ya male ta alonga lono tolu. O Engelani Papua New Guinea. Le aso tolu sefulu ya Oktopa New Zealand mafiti le aso tolu sefutasi. Australia ma Cook Island la Storus Futasi. Ea o Falani ma le panona ele aso saa so mua mua novema. Ea ma Samoa. Ea Samoa ma Tonga le aso mua mua novema. Pa ule aso saa. Ea o talonga nasi ya tato to Samoa i tamusanga tolu le ufa ilo mai. Ta alo tayao ea male au Falani. Lato ta alonga nona lua Papua New Guinea. Ile aso tona yo lesi vayaso. Ea male ta alonga matonga ile aso sao lesi vayaso. Ea se iyo uwa vayatu pa fape sao ila tone lewa. Fa ilo mailungo api folinga olela. Sao ni e tau le tau le talonga mumua le aso atayao. Ea, o te lo ilo po feo iai, ea lou fina ngalo, ma lau fatulanga ina. Ea, o alo matama fanausi o tatu o tunu umole alo atu le tau ina o le talonga mumua le aso atayao ma ingi a mafarani. O le tatu furpeki numeltasi o hamiso tapua i firo. Ole fupeki na numele tasi ya numele lua o tuwaen toho. Ole numele tolu o Isaac Tango. Numele faa o Stephen Crichton. Numele lima o Teine Marina. Ole numele ono o Chanel Harris Tavita. Numele fitu o Jerome Luai, kapteni na. Ole Luai kapteni malisunga ya Paulo. Ea, ole numera valu, Francis Moro. Ole numera iva, Penaya Yoelu. Numera sfulu, ya ole kaptenina ya Junior Paulo. Numera sfulu maltasi, o Connelly Lemuelu. Ole sfulu malelua, Jermaine Makewea. Ea, mal sfulu maletolu, o Francis Manuleleua. Ea o tato au nā filifilia le lata alu tayao. Ea o lato le yei reserve. Ea po leo whaleo leo. Chess te vanga le sfulfa. Spencer le niu le sfulima. Sion ploa ile sfulu maleono. O
sua lau vi fa longo sfurfitu. O ata Mariota sfurvalu e a McLeighton faulalo ele se fulmaleiva. La tona leo fa ilo mai msalo lela ata pena. E a mole ulua ita longa ele aso ataya ole tosa amoa. E a ele la ta longa male au afarani. Aone ile afiafi ele ata tonu. Ya le la tatara lo ya ile talonga le ipula langi ya ile va New Zealand ya male au Australia ya ta to tapo ya fo ile al faiva alom tama fa na usio ta to tunu ya wa le ya ina ya lo samo fo ta lo ya Australia ya to tele fo ile to le ta alom le New Zealand ya ai ta tonu le la ave la fa to tuanga mala tapo inga ya isi atato awal tua Samoa ya wala na taumfaya tu leipo la lang ya alele fa ilo maipo le altu langa ili awa tamaitai ya pole alta imi faa nga sole fu ila tuta alonga ya ena ole awa itu pawali ilewa fa ilo ilungo api folinga ya itaimi ta aloai ya mala tuta alonga. Salo ile si talonga fai ma ini ya tatou. Ya a o talonga na lela sao ni etu ele to Samoa. Ya a wale tawino le tawa mo leipo la lulangi. Ya tatou tapo ele alu faiwa. Masia tatou au. Ya ofa pefo ina tapo tapua iso tatou tunu uyo tatou laufanua. Ya ole temer si fonga sa tonga lewa to elua si fulu male lua male afa minuti ona talo le fitu fa manu ya tu ela tu na fo wanga ya tu wa fo ya fia fia nga fo ela fia fi mata longa a ya na wa ya nga etu te tono le si lau fa pe misi talo nei ale ama ta mata ta puai ya le talo nga nu sila ma Australia ya la fo mai le si le ya lupe oi alupe la fo ya mata mata o falta alo ya alo no winga elele ye sa umai mwanga msa umata mata wala le alu talonga ya la fo te popole inu mera la la umai ne te wa misi ya ona etinga ina ile fil fil fai sa ton ya petanga isa sa petanga isifo ya petelo umatu po sauti ya ai fu fu le peno fa ya elele yale le anga ise vaenga stasi. Ya ne te woti mai o asa fu le o ti atu i ya ona fa pe fu la ya le o tau le pu mala fo ya pa mala fa pe le anga la ta po inga ya ele ya te ya le fa fu ta po inga sto ina ya ele ona la va te malanga ana te fia mai mo talo ya wel fa mo ta fo le tu la fitu anga ya tu ya pe to es fu mali minu te fitu ya anga es fu walta to por kalami wa se singa i mo tanga singasi. Ya tato wang ayat tu ni so fafi fianga va vai fo tato fo ni va ngal fiafi ya to fa talo fa ti ato pa fa pe lefto e ma futa mo ni va ngal fiafi fe la va se va ipanoa o se paenga mo se matanga ya se panga fo fa pe na la la papa awe ni va ngal fiafi ya to fa talo fa tu tato por kalame ya ti oi tau to ya e ya la to wa e mel menu ya fa tau tenga la fo fi au manga ruenga ma lor tap tap wai ma lo fo il fa auli ya la to sa fa fo ina sa le ni yaso. Ya ole ngata ele awave pasi, au ave loli, ave upa, ole taxi, ola, ole tichi, le tele malaro noa, ya ole ave tram, ole ave train, wila vilivai, o wila afi, ole ave fokilifi, ole palau, ke kapila, ave vaalelevo, ya, fata alofatu ya te otouniva ya malafiafi, mamoli yatu fa malo, ya mese for tapo inga ya male au koso kololi koso kololi foi le shopping center ya fa pe foi na i kololi foi le o le auto so mai talo fai fa talo fa tu mamuria tu lo fa nga mal fa malo il auto so mai fa le mai ya yo e male auto so wheel tia das fo na nga lu nga fa malo tu le tato proclame ya o nga lu nga uma o to finga uma lo fa nga tato. Ya ele vale na to finga mananga luenga lo efatiruina. E ya yalo tau e murmur mai. Ya toso fa leile fo wila silo mutua. Awa ite ua la vea pe pa urfa stepu. Ya e ono sa e tostoso. Ya mahalofa imal fa maoni fa manatuela na fuala au.
ole fiafi ya lo fa fong me per tau tuam la unang al si ufong al sa tonga ila wala le volvalu tesi mo le iva win fa mo le bose e atu ile perino tia fau mo le pese fai mai

le naua fa fa voltato por calambil ni fa stofi o asisinga i mota nga singa se e te tonunga ya u fa fa fo i ta tu tua le ta tu fa tonga mar ta tu tang ya tu ya e ala le ta tu singa nga singa se pe no mas ni ai la unanga mar tu tua si fo nga sal tonga e mana tu ai nai la tu u mo fa ta tu ni ai la ai o su fa inga po po le ai o mota nga singa se ne fa pe fo i mota malawa nga te fwy lea, ia o faa maisenga, faa maafanfana, nga ia inga o mowa i faa nonoanga, nga o le motusia o maafutanga ala ni malanga ala maliu mleoti, ia ato fwy ma ila tuwa loo ia itonu rato ese, ia ili maafanfana, ia i faa mundianga alo tato utua, ia la ato e mowa fwy lea vanoa, nga i faa wawina li nei porkalame, ia ili taimi maasani ni vayaswa asau, ole taimi al sifonga sa tonga lewa, lua sifurma lua minutu te aile tulai fitu, Luas fuma lua minutu te ele tulai fitu I tonu al potu faa salau al si ufongo sa al tonga. Ia ele nefo ia stofi. Sfuma le lima oktopal nefo ito sanga edu afe. Luas fuma le ono. Faa munu ia tfo ila unanga si ufongo sa al tonga. Ia ila tofo ina soifuwa mai. Nea so sfuma le lima. Pe afa peo e faa fonga mai. Ia vi ia lo tato utua. Faa fta ile lofa malanga leo le tua ina to sanga tele ua ea ulia mi malmanu ia. Lea ale matua al soifuwa vi ia le tua. Ya aile ngata fo ilo ni maafutanga sa tu fatisia ya ma ni yosinga fia nganga hawa pia fo ilo ni fataunu ina lea so sifuru lima oktopa ya leale umio na maafutanga ya vi ya le lofa fafo ya te ya le vi inga ya oma ile solo tu maupele na maafutanga lilei ya famunu ya tu le tua ma ya ave ave ya ipea ya lelelei male a lofa peo le tasi reisi peo na yeile amatanga se ia o malini temi famunu ya tuele au nanga si ufongo sa utonga ya ile ta ua fo yo na maftanga ya ai mase oli matua al soifuwa ilato ya yeile anga li leyo lo tato utua ya ta ina fa aptua al peselea e mumori e tuaye lo faanga ya e famunu yanga o aso soifuwa ya ilato umalava ya ua mfaifu na audio me malmanu ya ia o lātou wa soifua, ia tātou te vi, ia ila lofa maleanga le lei o lo tātou tua, ia wha manui atu le tua, ia inātou sanga e tele wa uria mei manui, al pese nei au lofa toile, unanga si ufongo sa utonga, wha manui atu ai, ia outou wa soifua, ai mese, o aso wha apitoa, maso tāua ilo utou soifua, nga malo tātou wola nganei.